Mure ono mwaka wabulimi. Vyale ni ne chitekelo, vyale ni ne chirumba na mzit. Chube mune kabila okubiala kapia wangu. Nangula imbuto ya mwaka unse. Bazam seed. Naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu. Nga chakutila mule kabila kapia wangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipia mumie nshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ivyalwa elo kabili ifumya ubusombushi ubukala mbanga nshi. Vyale ni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusombushi kabili netaba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililwa no kutebelelwa kumalwele elo kabili nobusomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka. Vyale ni ZMS 451. Iyo ea lumbuka kabidi ea ya na pambuto shonse ishipia buangu. Elonga chakutila imfula yalo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi. Saleni vyale ni ZMS 721. Iyo ea pangwa ukuleta ubusomboshi ubukalamba kabidi nobukumo. Imbuto ea pangilwa ilo bali ya Muzambia. Imbuto ea pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandaleleni ba agro dealer matuka kunchende kontumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili pakushibida pona fimbi fimbi. Tumeni ba alamia pali Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965-95-8815. Nangula 0977-272748. Good seed, pure seed, Zam seed, Zam seed, imbuto isuma.

0: uyakhumbula la esahlangana khona ukana?
1: Eh, ngiyakhumbula ngakhohlwa njani.
0: Kwento engifuna ukubonisa.
1: Cha, ngiyakusurprise.

ngape funi solo zavele zamkati izolo ayi bengiphume nayo engitshela ngeindaba zayizolo ayi ngape funi solo zavele